0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, abeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato linene nataka asomeke olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo katono tayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneire mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbire ino agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupungo ono. Abagimba nibawugulya.
2: Nana weine nge tuli omubugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona Yona ali aina.
0: Baabire okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo.
2: Osisimuke osinga ogasaniwo tufa tuwaawo. Nani we ozwere aina.
0: Yona nabakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona nakoba.
1: Ebigosi bino bizwa kuni nze mundyako mu maizi n'olwabi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu omupunga nabitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino omu kidaaki agumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byene byene otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabwe gira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: olumbe ulangidi okonango kuuliri lukwaita ulangidi okuuliri tuzera kunkabi oyinza okulotango irukano mpala olikinoloota oteme mu maizi olikinoloota nseja nomuyinawo okubula makezi waliwo na kwibanga omuntu muziru omuntu ekyakola okulokota muyinaye akolokota muyinaye yenasebali nebiziru ebiziru ebibyetabironsya wabula tumulabya muyinaye ati yalimiragatyere nigekiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wogula endege ekyenekyeweitire naikyaigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muyinawo olwolugwere natugaku wabula tumula luswairi ati wewe kungu waraka sabu wa pesa alifu isirini kama unakata uzima kwisa funga yeye ebu nyonga sana kunja kanyaga bakuninaku bakutyankula bakutuyonya paka olugali emilioni eyo omuntu muziru ogulanga ekibanja yo dagula irogo wali abakutuuka aja matalasimu ebitere bibagemu amaga amagundi amagongolo esimbye mugaire omuganda guli awo niwewunya lizere lwakibino anonya womiwo omuntu muziru okobeli eyo mukali oleeta okukyalo aiza bayambe owolugambo yaliwunawire ati mwaleiwe bakali ukulawula akutaka afiire akawuuka yakaliika bakali era bataanu baba yabanga okutuuka omwala menyaiko dyata oyabewalire nalikwiramu omuntu muzibu mukaka wange ntumula nti alengere kubira ndongo obitanga bagaiga bali kukuduula tatabe bidingidi ndyanuna ekikumi emwize munyembereku naye efunire omutwalo olugulire mangoko basyemaigolo omuntu muziru kaki nze nkoba nti waluje nkonzumula nti omwenge akaliba gunywenge nebino ly akaliba biryenge natakyalesebemirobaabo abakali tibatya kigundi wali ofunye otya tibaza omunyumba nakobanga omwire tusoke tunseule omwana wa katonda abairemumya inawo oda ti munange abaire munange inawo abebida batyaime kumantebeza bawulya mwenge mwisiko owulire kuwani otwaza ntatukira waniso omwawula tumula ino batulikira omuntu twaba okwenywera abaire omwinaye ogwe batumulanga naye omuntu muziru naye yo mukalira kuwiikula nakulola mumaiso bakweta malina bulawunioe nalwavu nakimbie namunene baba yabire wanywire wani okumbisa kyama otankoberaku omwana omwiseko okuwomera olumbe mba olumbe wawomera naluja kukubera ku njaba ekyofunire oteeka okulyangaku olumbe lulangide sabaani munange mulyenge guli katonda wange
1: aolanasebenada
0: ngeefuna ekoto ye noliira oyo
1: era
0: oine mukaga koowa munange olyenge gu ngaobubere male munange olyenge gu
1: awambaire
0: munange olyenge gu jonyoe ekyobulire munange olyenge gu nalembaire nalingi nesaawa giwaire twalira mulundi bayi
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireire yo omuwakabaka w'ebisolo ebisolo bya baire bingi nga mulimu ente mulimu empala muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, ahajo mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitalimbwa. Ngomporogomo yo tasoro kuzuamu na okorotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi na ontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kufigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula, na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na gezi ya koku mwegaira ati muna ngeto ya haba. Onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Muna ngengo maito ontama ni evisole bindi. Evidi awe vityo vityo. Tivite gere keka. Ontama yali haba na linge nyuma. Nakoba atiba nangi. Kanja bembo no msaizo no. Eya tukire na mkwa ati muna nge. Zena kuigula wo. Tondie. Muna ngomporogoma. Yakobedo ontama antia haa. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kuba anti, ontama, ea iguro mporogoma tamulie. Muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igura obati. Ngeriji alia marire naku omu kanyomba angatalia. Ya guire mamiro gantama. Tipatandi kukayana. Na ukobede ntianga angali uku igura o. Nze ntitondia tusaini inga no kusaini inga. Tuteka kuno kuteka kechinku mu. Ati aanze ndi undi. Munango mkasera akonga bali ukwatagano matai. Ebisole bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti banange katuwa tuwe wanele kutute gerene nsonga luwaki. Omu kakati ya kwa ite onta ame tai. Ni basembe da. Erabi alivingi ebisole bia sembe ile. Ebi ya sembe ile. Ni bitandi kukulia banange niki. Onta ama tia onu mwajiri ili ya bama sivide. Ni muhuli anzentie na kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia. Mbae ni nankumu igula anti. Omu saizambo ine kuungwa mamiro. Kale, ni eche mtu ajiri yeku. Ngazena andikuewozi yaku. Nzenti nkutasiro kufero muka nyomba. Omporogoma na uli yaba inave. Ntiba nange wa mamuona mutia. Banu mbo nave ya uli yanga bombo na bariba mutia. Onte, ngatasoro kusaromu sango guna gusalida. Omporogoma. Ombuli, yari ati omporogoma. Ngatasoro kugusala. Ombaki, mbizi, ejo jojo na ngatigisora lero so mbizi, ngatasole la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntiguku singire, oterodi, ubaya aliamaite, ea terodi, aiza kubako no musari womu sango. Evi sole visingo ungibiyombiona, biakovere ntia iswe titueteko monsonga, eji ndi tumanya jezu ire ire, munango mbisole biyombiona, biari bikari biaba maiso, binu viegana, etaye de bakari bagwanga ino mamiro. Niye wazwera ya fudu owo mkonkoro, yena emelo kubigerebye vili. O fudu ni ya uliria, nti munange, nga mukari kusisinka na nontama. Obaire munda, obaire nza. Omporogoma ati, mbaire munda. O fudu ni ya kubira omporogoma, nti munange, kade tukangeyo. Oiro munda. Tu ono uziwa ubao. Ou kukaisio kuru kenza. Munango usiruwa mporogoma. Ya ulisisirie ama geziga fudu. Yena angaba munda. Ere ya ingi iro munda. Ofudu na izana igarao. Yali ya nkui gara wati. Evi solo biombio na biulia. Nti mukakati teto okolero otia. Nti chibaire chetagisha kiti onti ateru waki. Nti mwe mwena. Abaliano, mubaile timma itekiriku iraku, yandi malire na kuimeka, ngomporogoma, akali ukwata onte, ngakali ukwatombuli, ngakali ukwatombizi. Osoro kuona antiensonga te ukwataku, oro kubateri kuniwe. Kibibi ino kuagire kintu, ekibibi, ntioro kubatiki ukwataku, eizo, kisoro ukwataku niwe.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gwe beeta nti Yona, labeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngero gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulowezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okubona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze mundi yako mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino omu kidaa kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Oo, nakwesenga era naakukolera nga byonna byonna otaka nze okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuitale. Saizi yazwire omu maizi okuubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabegire ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo bonna abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.